0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken na pep television da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gine na biyu dake kasuwar civic center a jihar kano ba a lambar waya 07

0: ibonde nne je goli dikosri wede nya bokwa na tapke puke puke pu apruko nke ji nwa iwe weputa nya ba akuko tu inu ibesri wedo ba onu makwesi nya bo tu ana akpo ndc apruko nke ji nwa yo tisa ọtụtụ ndị na-anya ụgbọala ndị bi ebi ndị ọbụ na-eji nwayọ wee bụrụ ndị koro n'elu n'ime nya bụ obodo Lagos maka ideyi mmiri ji nwayọ bulọg were bịa ndị otu FCCPC etiela mgbu n'oke onu ma na-ajụ gịnị na-eme ndị na-ele mmanụ obodo anyị ọ bụrụ na ha ejighị nwayọ wee wetu ọnụ n'ego mmanụ mana na a ga-etinye ọnụ n'otu were ọnụ tinye n'otu ite otu onye ọbụla aṅụrịbazie nya ebe ahụ tata baba ni iri abuo ni tekite na onwa nki si na afo puku abuo iri abuo ni si ega na ajwa afi okuru gini afi eke kanye no nime ye deko siri wede oko kuonye ya kokwa na onye genye onye makara mmadu keji aka nenu uwa anye no nime ye anye no kanyabu mmiri baru anye gano kwa udo anye nine kurie wengu oma tuju ando ọ baala isi nya baala agụba ọ dịrị nwa okeke mma nya dịkwụrụ nwa agbụfọ mma ọkọ akọ nkụtụtụ ọbụ okpụrụ ọra ndị igbo dịba nwa ọsụ jide ododo tọntị na na ka ị nụrụ nụ ụrịa danda ya bụ ihe a na-enyo enyo ndị be anyị abụrụgokwa eziokwu ọkwa ịma ndị oyibo ndị a bụkwa ndị mmụọ akwụkwọ nke ji nnọnwa ekọwapụta nke ọma otu ụlọ ikpe bụ nke a na-akpọ Federal High Court siri wee ji nnọnwa wee nye iwu ka ewepụ aha ndị otu a na-akpọ NDC na ndị ga-eso wee zọọ anya bụ ọkwa abụrụgokwe nne mgbe onye bụ onye ji nwa wee ka anya bụ ikpe wee kapịa anya ọnụ bụ onye nyere ya bụ iwu bụ Justice gịnị Isa Dashen bụ onye ji nnọnwa yọ na ụlọ ikpe nke abụzikwa Abuja ebe ọ nọrọ ebe nya bụ ikpe ndị be anyị mụ na Lokoja maka na ebe a bụ ebe okwu nọzi wee gara ọnụ aka eji maakị gudu ka ejiri maakị kwa baadị ndị be anyị ebe ka okwu a na-aga eji nnọnwa ya bụ ụlọ ikpe wee wezụga nke ebere n'afọ gara aga bụ nke eji nwanyị wee mee gịnị wee mee ka a mata na enyere ndị otu INEC ikike ka ha debanye afa ndị otu a na-akpọ NDC n'iso wee zọọ ọkwa ma dịka o siri wee dị ikpe nke ekpeziri ugbu a bụ nke ebere n'izu ụka agwụrụ agwụ jizi nnọnwa ya wee mee gịnị wee kagbue nke ọzọ ekwere na mgbe gara aga bụ ndị nke kwuru na si o nke ekpeziri ugbu a na-ekwu na-asị ọkụ anaghị echu ọkụ ibe ya gịnị ka okwu a pụtara a sị na nke anụwa bụ maka gịnị imegide ikike ndị otu gịnị otu a na-akpọ Peace Movement Party bụ ndị nke na-ekwu ma na-ekwusi ike na akara eji wee mara ha ka ndị otu NDC ji nnọnwa wee were wee mere nke ha bụkwa ndị nke ama na onweghị mgbe eji wee bịa sonyere ha dịka iwu obodo anyị siri wee kwue n'ihi nke a ka eji nnọnwa yọ wee mee gịnị wee mee ka a mata ndị otu INEC abụrụgo ndị ji nnọnwa yọ wee were ezigbote mficha fichapụ ya bụ ndị otu NDC n'ihe gbasara afa ndị ga-eso wee zọọ ọkwa n'otu dị iche iche n'ime obodo anyị bụ Naịjirịa onye gwere ma ala uche onye eji n'ala ndị be anyị o ka ọ dị ugbu a onye isi ndị otu NDC bụ onye na-akpọ Senator Henry siri ya ka ejigo nnọọ nwayọ wee mee gịnị ya bụ Dixon gbakara ka nkụ kpaka ma kwesịo na ka ọ dị ugbu a otu ha ka bụkwa ndị ka nọ dịka ikwu azịza eji nwayọ kekọsịa ọnụ bụ ndị nke na-enwebụghị ihe gbasara ntisa dị n'etiti ha n'agbanyeghị na ụlọ ikpe ji nnọnwa ya okpe nke megidere ya bụ otu ahụ Dixon bụ onye ji nwanyị wee mee ka okwu apụta ife na akwụkwọ tuitu ya bụ nke o ji nnọọ nwayọ wee tụsaa ihe anụnwa bụ gịnị mgbe o ji nnọọ nwayọ ya na onye bụ osote onye na-azọ ọkwa onye isi ala bụ onye a na-akpọ Senator Rabiu Musa Kwankwaso ji nnọọ nwayọ wee nọ anya bụ nzukọ otu ha ga-esi afụ na a ga-achọta usoro a ga-esi gaa anya bụ ije fụ na ọ ga-amịtakwa ezi mkpụrụ ọma maka na onye ji n'ala ka anyị na-ekwu anyị ma ọ chọrọ ịta alụ ka o nwere ihe ọzọ ọ ka bụ n'obi ndị kwe na ndị ekweghị ọgwụ ya bụ ihe na-ada n'etiti ndị ndọrọ ndọrọ na ndị otu INEC mana anyị achọghị ime onye nwụrụ nụ ụzụ akwụ ya na afịọtụ agaghị m ekwe ekwere m ekwe gbasara gịnị o nwere akara a na-enye nke ndị oyibo na-akpọ koodu koodu a bụ nke ị ga-eji nwee ike wee banye nya bụ akara nzuzo a eji nnọnwa wee mee ka anyị mata na nke anụnwa bụ nke ndị otu dị iche iche ndị otu ndọrọ ndọrọ ga-eji nwee ike wee mee gịnị wee wụ banyere ndị wee wụbanye n'ọnọdụ ndị na ya bụ ọkọrọtọ nke ndị otu INEC igosi onye nke ha chọrọ iji were eje mba. Dịka o ziri wee dị, akara nzuzo a bụ nke eji nnọọnwa wee mee ka anyị mata, na-eji nnọọnwa yọ wee wepụtara ya ọtụtụ ndị, nyefee ha kemgbe ụbọchị Friday gara aga. Na-enu nke unu onye ọbụla na-akara aka, mana ọtụtụ otu bụ ndị ka na-edobe arụ ihe a na-ekwu anya enwetabe okweghie. Dịka o siri wee dị, eji nnọọnwa wee na-ekwu na-asị o na ha adịgori na mbụ wee mee gịnị, wee were ya bụ ihe tụsaa n'ebe nke eji nwayọ kwuo, ndị wetie ha mebe emebe amalitegori inye ọzụzụ dịka ha siri wee kwuo. Mgbe a na-ene anya ka okwu e siri wee kwuo, ka ndị otu INEC ji nnọọnwa wee na-eme ka ha mata na ka ọ dịrị ha amalitego inyeri ọzụzụ maka ndị ka na-ekwu anyị enwetara ya bụ akara nzuzo anyị nọrọzikwe na-akọ ka nchaba aga anya n'etiti mmiri. Kemgbe ụbọchị Tọzde na Friday ka amaliteri wee nyebe nkụzi gbasara otu a ga-esi wee tinye ba akara nzuzo wee nwee ike na-agwụbanye afa ndị nke a na-ekwu okwu ya, bụ nke ha ji nnọọ nwayọ ndị otu INEC muchie anya ma kwuo onye bụ okwu si o. Ụbọchị ikpeazụ anyị edobere ndị mmadụ ga-eji ewepụtara anyị afa ndị otu ha, ma ọ bụrụ na ọnwa a anyị ga-abanye abanye dị n'abalị gịnị 11 nke bụ na ozuchazi izu ụka abụọ zuru ezigbo oke, ọ gara ana nke ị na-ekwu gbasaziri gị na ezinụlọ gị. Iji ụwa ndebe anyị ọkwa ndị n'ọchị ndị na-akwa ka a nọrọ ị na-ekwunyebe ihe ndị otu INEC ji nwaanyị wee na-ekwo otu a ga-esi wee na-edebanye afa. Agaghị m ekwe ka na-ada n'etiti ndị otu PDP na ndị otu ADC ka dịkwarị bụrụ nke kachiri ha aka mgba, ebe ị makwarị na-ejikọ nwaanyị wee kwuo sị ndị ọgbụ na awụbataba afa nke ha, mana ndị a amaba odiri a na-eje eje ka na-ana ana ebe ọsụ ndị ga-edobere ha nyaba aka odo. Ife ọ bụ na okenye nọ ana wee fụ ọsọgba nwatarị ya n'enu ọjị, o nwere ebe o ji azụ eje. A makwara ka ọgbọ agbamọfụ a dị na ihe nwata jere apị n'ekwentị agaghị enye omenala be nna ya. Rapụ ndị oyibo, a ga-akụziri gị nke a ga-akụziri gị, mana omenala dịbara gboo. Kedụkwa ebe okwu a na-eje, kedụ ebe e ji ya aga? Ihe ọzọ a na-ekwu bụ gịnị, anyị ewere gị anya okenye ji enyo ihe dị n'akpa wee nyochaa ma fuo na ụkwụ a apịrị n'ezie ezi mkpụrụ ga-adị n'ime ya. Kedụ onye na-egwu okwu a, kedụ ndị a na-ewegharị ya? Ọkwa ndị otu sineti bụ okwu a ka e ji n'aka wee na-eme ka anyị mata na ha kwenyere ma kwenyesie ike na ya bụ ihe gbasara ndị uwe ojii nke obodo bụ nke a na-ekwu okwu ya ka o nwee ike bụrụ nke guzoro ma guzorosie ike. Ha na-ekwu ma na-ekwusi ike, ndị uwe ojii nke obodo bụ ihe ga-enye aka ịfụ na ihe gbasara nche chere obodo anyị aka mgba taa ga-abịara njedebe. Ọ bụghị otu ndị mmadụ si ewe gị ya, o ji wee bụrụ na ndị otu ndọrọ ndọrọ ga-eji wee na-arụ ọrụ ọjọọ taa. Onye gwara unu? Dịka o ziri wee dị, onye okwu mgbasa ozi ndị otu a bụ onye nke e mere ka anyị mata na onye bụkwa onye isi ndị otu gịnị, ndị otu gị abụ sineti bụ onye nke e mere ka amata na opeyami bụ onye nke e mere ka anyị mata na ya bụ Bamindele ji nnọọ nwayọ kwuo onye bụ okwu. Ọ kọwara ya bụ gịnị, atụmatụ a ewepụtara dịka nke ga-amịta ezigbote mkpụrụ ọma, bụrụ nke ga-enye anyị gịnị, ezigbote nche zuru oke. Ọ bụghị ihe tụa ndị mmadụ si na-eche ya na ndị omekome bụ ndị gịnị, ndị ndọrọndọrọ ga-eji na-arụ ọrụ ọjọọ dị iche iche. Uru dị n'ime amakamaka na onye bi n'ụlọ maara ụkwụ ọnya na-ata. O ji nnọọ nwayọ wee mee ka amata ọnọdụ nche obodo anyị bụ nke chere nwoke chee nwaanyị aka mgba, mee anyị eribe nri ọ naghị aba n'afọ. Ọkwa naanị ndị uwe ojii nke obodo bụ ihe ga-enwe ike fụ na ọnọdụ a ga-eme gịnị, ga-abịa na njedebe. E were ego gwe nke a na-akpọ iwe wee tụnye ụlọ ọkụ ndị be anyị o, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla gburu mma n'enu okwute ajarije okwute ga-abariri ya anya, ọ sọkwa gị gburu ugogbe anya. Ihe a bụ okwu ndị uwe ojii nke obodo Kogi ji n'aga na-eme ka anyị mata fama n'itego ka amam imi na ana gbasara gịnị, ọnwa anwa gburu otu onye nkụzi bụ nke eji nwaanyị mee ka anyị mata na-edunakarị ụwa n'ike mgbe ndị mmadụ bụ ndị iwe dị n'obi ji nwaanyị wee jekwuri ya. Gịnị kpatara ijiri wee taa nwa m afụfụ n'ụlọ ọgwụgwọ? Ọkwa otu a ka e siri wee kwuo onye wee soteba sochie nwaanyị nuo ọkwa nwaanyị nụ ka edunagara ụwa o wee bụrụ onye nara mmụọ bụ onye nkụzi. Ọnụ na-egburu ndị uwe ojii nke ogbe agbụ nke na-akpọ Salisu bụ onye ji nwaanyị wee mee ka amata na nnyocha amalitere ugbu a egosigo otu nwa amadi bụ onye na-akpọ Abdullahi Isiaka bụ nke kpọọ nnọọ ụmụ nwaanyị abụọ ndị ọzọ wee jebe nya bụ ije bụ ndị a na-ebo ebubo na ha wakporo ya bụ ogige ụlọ akwụkwọ bụ nke a na-akpọ gịnị Brain Mind Nursery nakwa primary school bụ nke emere ka anyị mata na ọ dị n'ime ogbe anwa wee jide ya bụ onye nkụzi bụ onye nke a na-akpọ Mariam Usman wee sote ma sochie onye onye nkụzi a bụ onye emere ka anyị mata etiri ihe asịsị eti n'eti ine ya anya ọ dị ka onye gwongworo mgbe ochie ji nne ọnwa wee zute ebuli egbapịa ọsọ ji ụlọ ọgwụ mana nrụ ọgwụ nke enere n'ime ya a gwọrọ ụgwọ ọgwụ ọgwụ ọfụ na egwu na-achọzi ịgapụzi ebe a na-ekwujebe n'ọzọ buru ya wee jee ụlọ ọgwụ ọzọ mana ikpeazụ ka eji nwaanyị mee ka anyị mata onye nkụzi nara mmụọ maka na ihe ndị a tirie ndebe anyị nwa nchọnchọ ndụ ka etivọdorie tutu ejebe oke mmiri ndị be anyị o oke mmiri ozuzo ọ na-abịa n'oke ikuku oke ikuku ya na-emebikwa ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na akpachaghị anya akụkọ anyị na-anụ ndị be anyị bụ na ebenebe gburu eberebe na ebee ka nke a na-eme a sị na emere ka anyị mata ya bụ oke mmiri ozuzo bụ nke ji nne ọnwa wee zoo mere na ihe niile a na-akpọ ịzụ afịa ụgbọala ịga aga ihe ndị a niile bụ chezọ n'ime obodo Lagos ngwa cherezienụ ka anyị rịpụta ihe a bụ ngwa ngwa mmiri zochara ndị be anyị idei mmiri wee ji nwaanyị wee zote ma zochie okporo ilo niile bụ nke mere na ndị niile na-anya ụgbọala n'ime ebe ahụ ndị be anyị o jebe ejebe adị mma na be anaba adị mma awa one ma one onye ọbụla kwụ na-elegharị anya oke mmiri ozuzo a bụ nke mere ka anyị mata o bidoro n'efifie na-abụ anwụ na-acha wee tiwara ebe niile mgbe ọchịchị o zogidere zogide zogide gaa na elekere anọ nke mgbede eweta ụkwụ nke mere na gịnị okporo ilo niile ị gaghị ama ebe ọwara mmiri ị gaghị ama ebe ilo ihe niile nọ ka osimiri bebe kwesịrị ka eje kụba azụ wee mezie na gịnị ụgbọala niile nke kwụ akwụ mmiri etogboye nke kwụ n'akụkụ ndị be anyị rigozie n'elu ya ka ị nwee ike kafụ ebe mgbakwasị ụkwụ ka ya bụ mmiri ji nnọọnwa wee zochaa emere ka anyị mata ọtụtụ ogbe niile ebe ya bụ ihe kpara mkpa mkpa a ga-ekwube ọ dịghara ibie na n'ogbori ile awara awara bụ nke sitere Lagos wee jebe Ibadan a ga-ekwu ọnụ maka nke sitere Ikorodu wee jebe ebe na ya bụ ogbori ile Ikorodu mmadụ agaghị n'ime ya enekwara anya fụ nke sitere gị bụ ogbori ile Lagos wee jebe Abeokuta mmiri tojupụtara ya kedu maka nke a na-akpọ apapa wee gaba Oshodi ebe ndị a bụ echeta obi atụba azụwere nke a sụrụ ya n'oyibo n'isikwa ebe a wee nwee onwe gị n'Oshodi wee gaba Agege ebe ndị a dum bụ ndị be anyị onye cheta egwu aba anya afọ dịka o siri wee dị imirikiti imi niile bụ ndị na-anya ụgbọala bụ ndị ji emere aka ọrụ onye rapụ ụgbọala ọchọba ebe ọ ga-etinye isi nke a mere ndị oji ụkwụ eji aba jiri wee sị ọ gakwa mma na ngwuru mmiri na babemo karịa mmadụ ịtọ n'ezi gịnị ka a ga-agwa ụmụazị mana onye tinye isi ide iburu ejekwuru mama ịghọta ebe ezi ka ọ ga-afụ ụmụ ya ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm unu tara akụkọ ka ezi unu dị ajụjụ ka anyị na-ajụ ebe a bụ okwu ndị gịnị Federal Competition and gịnị Consumers Protection ji n'aka wee tie mgbu n'oke unu ma kwuesio kedu ihe kpatara ya bụ okwu ekwuru kemgbe jiri wee dị ka a ga-asị na a na-adọ utu nkịta ime ka ọnụ mmanụ gbadata n'agbanyeghị na-ekwuola na mmanụ adaala na mba ụwa mana ndị be anyị wee bụrụ ndị mgbere wee dobe ihe n'enu ọchị ọ bụrụ kịta a na-ekwuru na mmanụ etinyego ego ebe dum arịkwasa n'enu ọchị ma kịta ekwuru na ọgbadago ihe niile kadịkwa ka a ga-asị na ọ na-adọ ka ofe ọgbọrọ wee na-ajụ unu nọ n'ụla ka unu nọ n'ntete maka o si na dị oge na-akụ kwara pụọ kwara pụọ ebe a ka nwa ọsọ uju ga-eji nwayọọ kwanyere onwe ya ùgwù site n'ike nke obinigwe aga m echighata ma o were nkeji abụọ wee gafee elekere atọ aṅụna ngwọ nkwụrụ abịa okwuru ọra ndị igbo orife nwa ọsọ uju na-asị onye afụrụ tata dododo sifụkwa ya echi
1: ndụba anyị nnọọ nnọọ daalụ noo anyị butere unu nnukwu iyi n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a ndị CDK batara ebe a wee na-ajụ oge a kọwasịrị m ihe niile wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị na marọkwa m ọ bụrụkwa ndị be anyị ka m kọwara unu a sịkwa na ọ bụrọ nọọtụ ọ bụrụ ozi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ị chọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sị na ọ bụrụ ozi etu ahụ nwanne m nwaanyị awụfa na
2: daalụ nwanne m nwaanyị ndị be anyị ekele m unu afọ m bụ Vanessa ana m arụ ọrụ with ndị a na-akpọ CDK CDK yes ọ wụ afọ anyị anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche onwe ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe. Na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọwụ mgbe ijiri ego, ị gaa nọzi na etiti ndị ji ego. Ma si dị iche abịrịbịa chee echiche sị ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha. Amami na-enweta ihe m na-ekwu. So si dị iche were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego onye ọwụla ha chọrọ ego. Ọ bụ ngwongwo ụlọ, ọ bụ ngwongwo a ji arụ ọrụ.
1: Nne m isi na ogene dị unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe a ji arụ ọrụ.
2: Yes, anyị na-ere ihe ngwongwo a ji arụ ọrụ.
1: Ihe nkiri kwanụ?
2: Ihe nkiri dị ya. O nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị. Ihe
1: dị iche. Ekwentị kwanụ?
2: Ekwentị dị ya. O nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere.
1: Ị
2: chọkwa ụgbọelu?
1: Ụgbọelu kwa?
2: Yes, as long as nwe onye na-ere ya.
1: Keke kwanụ?
2: Anyị na-ere keke.
1: Agwasịgo m unu. Gịnị ka anyị na-achọzi?
2: O nweghịkwa. Maka ngwa gị nke kachasị mma. Anyị anaghị etinye kobo n'ime ihe anyị na-ere. Ihe ọbụla a na-ere n'ahịa, ahịa anyị na-ere ya na app anyị. Ihe ọbụla, otu ahụ esi na-ere ya, ị gaa n'ụlọ ahịa ebe a na-ere ngwa ahịa, jọta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego. Ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK, ọhịa anyị na-ere. Now, ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ, ya wụ na ị cheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere. Ị nwere ike sị anyị, nne, ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa. Anyị ga-ericha atụ ndị nne supplier ngwa ahịa. Anyị asị ha butuo nu price a, ka ị were hụ ikike CDK nwere. Anyị chọrọ, anyị bụ ndị mmadụ n'obi. Anyị na-ere. Now, anyị na-asị gị bute ego gị niile, bịa kwụnye. Once, anyị na-asị gị, anyị na-akwụ on installment payment. Ị ga na-akwụ obere obere obere obere, iruo na midpoint of installment ị na-echuzuru, anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị. Ahịa m na-agwa gị wụ, ihe ọwụ na anyị na-ere wụ original, authentic. Anyị anaghị ere ihe cha cha cha. Ọ wụ ihe wee anyị butere gị ata. Ile anya o mebie. Ọhịa gị alastere gị long.
1: Ka ebe unu nọ dị sef?
2: Ụlọ ọrụ anyị nọ, headquarter anyị nọ na Lagos State. Nke kachasị ma wụ, anyị nwere branches everywhere na Lagos. But anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria. State ndị ka Kano, Ibadan. Anyị nwesha state ndị iche iche. Now, ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ, Block 2 Ultra Modern Market Civic Center. Ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị. So nke a bụ ihe anyị wetara unu today.
1: Unu anọrọ n'obodo a?
2: Anyị nọ n'obodo a. Anyị nọ n'obodo a. Imepe app a wụsị dike na phone gị. Na account section of the app, ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK. I click ya, ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches.
1: My sister, ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu.
2: Okay, ya wụ na ị nọ ihe dịka na Kano, obodo Kano. Anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị. Ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345. Ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345. Anyị nwere nọmba dị iche iche, onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya. O nweghịzi ihe anaghị emezi gara gara. So ịbata na app anyị ahụ, ebe ọwụli chọrọ ịga, ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure, Osun, Lagos, imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị, branch ọwụ na nwee phone number nke ya. But nke a na ka anyị just kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị.
1: Ka ọ dịrị gị ofere.
2: Ofere.
1: Ndị be anyị, ọkwa agwa m unu. Hey, ndị si dị ike ebutego ihe niile. Biko, etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị. Biko, ị gazie ebe ahụ. In short, a trial will convince you. Daalụnụ. Bye. So things don't easy.

Unada ta ce tattaunawa da Iran za ta ci gaba yayin da bangarorin biyu suka amince da dakatar da matakan kai har-hare na wucin gadi. A fagen wasanni kuwa shugaban kasar Koriya ta Kudu ya yi kira da a gudanar da bincike na hukuma kan dalilin da ya sa kungiyar kwallon kafa ta kasar ta fuskanci mummunan sakamako a gasar cin kofin duniya ta FIFA. To kanin labaran kenan, sunana Maryam Usman na Gado, bi salam.

0: ti
1: araba ni baba eneta babalaba oni baba
0: araba ni baba o ene babalaba ni baba
1: ide oba ti te ti oba ti wo eneta baba ni waju to ti baba fun ni eyan la soku ninu oro ake yin ni role tito ni omode inu le tin gbo mi ni role imo ki yin eyin agbagba te gba ti wa aseyin pele akiyin wi pe agba oni tan lori le eyin iyawo inu le te ko bere fun wa odede oko yin oni gbona mo yin tutu tutu bae la bale oluwere eyin amunile igbe ko gbona rin imo tutu ni ibugbe eyin ama tutu mo yin lase olodumare
0: ti oni ra iwa
1: are gbogbo bi te ba tin tun wa se olorun oba mi oke ko tun yin se gbogbo bi e ba ti fe fenu ba wa je olodumare tun wa se nibe tori pe da oni mo rin kori mami lorun re adupe lowo adani waye tin fi rorun se ti wa ere wa mi rin wo pe owo bo mo ti mu ni role to ni emi loro oro gangan le mi ibi olorun oba mi oke ba ti dari eni lo ibe na ni gbolohun o ti mo jade ado awa ni wipe ka ma se we ka ma se so loju abinu eni aki mo wi mo so loju eni ti oferen eni ani kini kini wi kini so gan sugbe ni to gba ti ni aba ma so atatan tutu atutu ntata ani kare mo gba ti baba ijo tenuko tete boliko igba ta nlo yi ndun o si nye wa awa na si nki olorun ba mi oke po seun gbogbo laanu wa lotun ati lose gbogbo eyin te fun wa ntoro ati kobo te je ke bi opo wa te je koju ti wa oju oni ti yin tomo tomo yoshimo dan yoshimo dun lolo olodumare e ku le lori eto lagbo faji ni role titon ni yin oni 95.1 was obia fm
2: ẹyin tèmi ètò lágbo fàájì ní òun lètò gidi táyé ń gbádùn wò tán gbọ kárí ayé ní nàìjíríà o àti lókè òkun wọn.

ko je bo se je ko se bo se lohun o je lori itola bo faji ni role ti toni baba hari be kini ta fe ma pe kelu ko to de wi pe ati abala polo oja eleyi to kan yin de lori to kan ni